dahil nagpasyahan ang tiyagat kapol daw marupong ang gantikan kung dyan po dadang hartaan daw ay hindi pa pumabas ang baro sabagay kapol daw Metro Jaya. So, mga sabarang niya majabat sabagay assistant logistic aslog kapol pumabas ang baro sabagay kapol daw Metro Jaya. So, mga sabarang niya majabat sabagay assistant logistic aslog kapol daw ay pinunjukan niya sabagay kapol daw marupong.